0: mu nkino zigera kuri zitatu kuri bo abana ko umusaruro atabwo umeze neza cyane. Rero birasaba ko no mumenyereza Gustave niyo nkuru bivanye na ekipe afise, bivanye na ekipe ubona ko ifise bano bafana baba bari kuri pressure. Ngira mwarabibonye, ni ekipe ubona ko akenshi mwino myaka ingahe baguma bahindagura bamenyereza uko bukiye uko bwije. Ribaza yuko kuba bari ko barakora imyimenyerezo nacho ni ikintu cyiza gishobora kuza kubafasha na cyane cyane gushikana ku musaruro inyuma yo kugira sezo navuga nabo itameze neza. Rero kumburere katurindire turabe muka kuba bari ko barakora imyimenyerezo. Nibaza ko muri kino gihe ni migwimike isa nkuko iri kiritegura uravye no kuri imbuga zabo ngurukana bumenye urabona ko bari ko barakora imyimenyerezo yo kwitegura bari ko barashyiramo ingufu zidasanzwe.
1: Turindire turabe ku ruhande rwa Framo di Centre ubona ko nenyine nkuko Vincent yabigarutse ko Abdul yabigarutse ko ubona ko ni Framo di Centre gushika muri kano kaya twavuga ko iri mu bihe bitoroshe kuko ni Framo di Centre tubibonye mu mwaka uheze itameze neza yirukana abamenyereza bagiye batandukanye mu kiringo cy'umwaka abamenyereza bagera kuri babiri bashoboye kuba bayicamwo no mwaka no mu menyereza agira gatatu nabo nyine ubona ko atatanguye neza. Ubona ko iyi Framo di Centre gushika muri kano kanya nta manota atatira iraronka mu nkino zitatu bamaze kuba bari ko barakina. Rero nako ni Framo di Centre yanganyije na Kayanza United iraza iranganya n'umugwi wa Egrenoir iraza iratsindwa n'umugwi wa Vision Imbaniyez. Ubona ko ni Framo di Centre gushika muri kano kanya twavuga ko ari atari ekipe iri yigitinyiro nkuko byari bikunze kuba biriko biraba ni na Framo di Centre ubona ko yinjiye muri no sezo ya 2026 ishiri ya 2027 itameze neza cyane. Rero twabonye abakinyi bayo bamwe tuvuga ko barabakinyi bari ko barayifasha cyane aba Isaibel bakora kuri iyo myimenyerezo aba dushime Olivier bakora kuri iyo myimenyerezo umukinyi yavuye muri Rukinzo Chandra Mose nayo nyene umwe bakinyi ubona ko ari karakori imyimenyerezo ariko turarindiye kuraba efficacy y'umugwa wa Framo di Centre nivyo ariko barakora imyimenyerezo ariko imyimenyerezo itagira inkino. Jacob Bwanje mbasa nkubona ko atari imyimenyerezo ishobora gutanga umusaruro kuko imyimenyerezo yonyine ntihagije ku mukinyi kuko ntushobora gupima umukinyi uhagarara mu kibuga, ntushobora gukina umukinyi gupima umukinyi efficacy yiwe. Ni navyo twabonye kuri umugwa Egrenoir waragiye mu gihugu cha Dubai urakora iyi imyimenyerezo imisi igera kuri 25 turiko turabona umusaruro uri kiratanga gushika muri kano kanya kuba batakiniye rukino umumenyereza w'ubwiwe abone abakinyi ashobora gutangurana nabo ashobora kubona abakinyi ashobora kuzana mwihiganwa. Ni navyo ubona ko biko biragaruka ku gutanga iyi musaruro tuvuga kutameze neza ku ruhande rwa Egrenoir. Rero no ku ruhande rwa Framo di Centre baramaze sezo yose bariko barakora imyimenyerezo yari nk'inyene nuno munsi bariko barakora imyimenyerezo tuvuga ko ishobora gutwara hafi indwi zibiri zitatu kuko ni Framo di Centre nayo itarakina journée ya kane tuvuga ko nawe nyene irikira kuri imyimenyerezo ariko iyo myimenyerezo itagira inkino za tuvuga nka match amiko ishobora gutuma abo bakinyi babo bi Holanda na cacene nk'abo bakinyi babo tuvuga ko batameze neza matarma ku ruhande rwa Amis wo mu kapiteni wabo tuvuga ko yarafitaniye utubazo twa hato na hato nuno mu menyereza ariko urabona ko yagarutse mu kibuga ariko nimba batariko barakina inkino tuvuga nka match amika biraza kuba bifata igihe kitari gito kuri Framo di Centre kugira iyo ekipe ya Holanda sibe ekipe iri combative nkuko twari dukunze kuba tubibona. Rero kuba bariko barakora imyimenyerezo biraza kuba bibafasha n'ivyo kugira abakinyi bari hamwe biraza kuba bibafasha kugira abakinyi bari active ariko simbona ko ari Framo di Centre n'ubundi iri kirakora kugira igaruke muri bya bintu byayo nkuko twari dukunze kuba tubibona. Rero ni pressure kumumenyereza mushasha afise abakinyi twavuga ko iyi ekipe yagerageje kugura twabonye amazina amashasha yagiye kuba yiyunga no mu gwa Framo di Centre kandi ugiye kuraba umusaruro bari bafise mu migwi yabo tuvuga ko bari abakinyi bameze neza nko ku ruhande rw'uwo Ndagijimana Fabrice tuvuga ko bari abakinyi bameze neza ku ruhande rw'uwo Chanja Mose kuva muri Rukinzo. Rero gushika muri kano kanya turabona ko nta musaruro ugaragara uraboneka mu rwa Framo di Centre bibaza ko ku rukino rwabo bariko barategura go kuri Journée gira kane nako kajya keza ko kwiyorolansa ku ruhande rw'abakinyi no ku ruhande rw'umumenyereza. Niyo turindiye ko ekipe zigitega nazo urabona ko muri rusange zitameze neza harimo hamwe no mu gwa Framo di Centre tuvuga ko ari mu ma equipe yahagaze neza mu myaka yahera inyuma y'umwaka urangiye ariko no mwaka ubona ko bitameze neza rero turindire turabe imyiteguro yabo umusaruro ushobora gutanga
2: navuga yuko kwa Framo di Centre cyambere na mbere nibwo bari bamaze imyinsi bitegura nibaza yuko bamaze kuba bakosora amakosa bakoze kuko izinkino zigera kuri zitatu bamaze kuba bakina sinovuga ngo zabaye nziza

0: Twinyota.
1: Oh yeah. Tu
0: zatwaro ngamatsi yokunywa. Ajoshe ngamatsi.
1: Oh yeah.
0: Uri tswa khona bose. Ere kangaya ndayatsanya. Yitwa Nova Water. Amatsi Nova.